0: Saidi. Wazitambira mpangwa. Anto wasafuna tome tambira mayadi.
1: Ndimodi. Apo chakachino mpinati pifambetani.
0: Pinati pikali ninga makaule. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera andu. Tira kupasa mayadi.
1: Pia koma. Penepi, mkupangiza kuti makauno. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma. Tikatambira mayadi. Tinati tichitenji pakutoma.
0: Wachita mfunzu wa didi, Saidi. Mbati zati kugonera yadi, ni hapa nsisafunika kuitasika pantonzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
1: Tenepa ndapivese esa. Ndinati ndizuisa indika nianga, tuwele nsiku ingafika, andu wakali panyumba, tuwele atambiri mayadi.
0: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chincha zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lembere mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Mpiliri kuitazika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo wa nyamferu mferu. Mbatiguneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka ja mumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.
2: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Kangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mpiadidi towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya.
3: Makala wanga mba kululupa.

0: baseni ya kuimba ukafuna ufike papi?
1: Na baseni ya kuimba ndikafuna ndifike ati papi. Ndikafuna kuti ndifike ati Mbumba nsenene indive nkulongera ndikale na fama ikulu anthu ansene ndive ndipfunzise anthu ansenene apiziwe niji pina pfunziseni iaterere aterere historia yanga.
0: Kodi nche sambo anaone wembo uningacheza pa makhaliro ako ungakhala pano gonewe panango munyerezerambo ungapita studio mbona kuti ni pano uimba kuna chiteni huku ndikafunambo kuti nsiku yakati ndifikembo panangana uyo ndupi
1: anaone ine kuti ndisafunambo ndikusirirambo ndifike mbutu neire nde Trent Finger, Mr. Bao, Lisa James, Liloka. Ansenene awa alikusule awa, nda asiri rambo, kati nimo nifike mbumbuti ni hili.
0: Mulungu aliso, alikubesera makani yatu, analemba kufuna kuna chita iye, kufuna pache kuna ati kuchitike, nsi pache panango, unazatizi wabondo gani zani.
1: Ngaku duwala ni mazinga duwala mbutu inapita na iyo.
0: Sazau mabai, duduru. Gani zani, taduwala na ngabizi wanavi.
1: Ngai, shea sempre isapita na mbutu yao. Maduwala.
0: Mazi za famba na mkuru mwao.
1: Isu, mene.
0: Nimu mweni, tibulu kipangono pa uchesa. Kudi gani zani, mpamvu idachitewe ndaona ma video anakale uponya pambutu yako, pajna, makamaka ndakuona mbuchova njinga gani zani.
1: Nimu mweni.
0: Kudi pechitikatani.
1: Pechitikatani, indi kafuna ndi ndipangizi andru kuti kusua maso si kuparare tae. Entao ini ndapunza njinga para ndi ndipangizi anzanga ndi apase mfamvu aterere pinafuna yu. Ya, deja kalene ya wananga ndapunza njinga, mesmu naona inda koza tikenya, indi sa koza tikenya njinga.
0: Inda kala mundo kukomera meningi ndati. Kipo narini nkuona mbo. Ndikuona mbo kwenye mbo. Ganizani mba kita pisangu ni kana vipi. Ndimu mwene ndipindu ya kusanza isa Mbumba, ndipindu ya kupasa mbo mpamvu kuliale panangu na nyerezere kuti ine ndina manensekeru wakati penu nkabi famba kukonda famba kwa anga kuno. Makaliru anga malana pano. Mkiedidi, mulote, pindu pia kufunika. Na kuti, ngabi chintu kida chita mulungu chakuti chukwanisi kukuputula ngabi. Mulungu asa kukwatira chibodzi mba kupasa pinangu.
1: Isu.
0: Uli anaonewe kuti panangu anapionsene manungumu achi chiripombo kida shota. Chiripo kida shota. Panangu ife ngabi kuchuona na masu. Mwenye manungumu achi chiripombo kida soeka na mwenye mkuti mulungu ngabi pasa pionsene. Ife tirikucheza muno mstudium ya Radio Mosambiki mbwenye mbitipangizambo pili pinaziwa kuchita ganizane. Iwe bondo usafunjisa ana kulonga chingresi?
1: Ndi safunjisa. Ndi ndoto zanga para ini ndi kusogolo niterere.
0: Ha?
1: Ya, mkufuna menju mkotini ndafuna menju kala
0: mfunjisi.
1: Ya, mfunjisi.
0: Wachingresi. Tangwa jinjanchi.
1: Tangwa jinjanchi. Mwachita basa mbundu maji. Dejo ananga ndasirira kulonga English. Entao ini ndaterera. Ini mbo ndasirira mbo kufundisa anzanga. E por isso ndisa kufundisa anzanga moda kukala na nyimbo na kuchita mezu ninga moda sonemu kuchova njinga kuliza piano kuliza viola kufuna kufundisa anzanga basi kuti akonde kukala na manungo kuneta konga inika kwa nisa okay. Entao kufundisa anapiana inglesi ndi ndoto zanga kusogolo para ndikale mfundisi.
0: Pia veka, panangu andu kunyerezere kuti pina longefe, ndi unhawatawa, mwano ya kulonga peni vya pizi. Tikafuna kuti pa mapindi pangono basi, ganizani ukwanisi kuzipangiza, mbani ganizani, wadza chakachipi muno mbera, ulikufunza mbyanji pina komere wewe na kuchita, ulonge tangu yako ganizani nchingerezi, tibeseri.
1: Hello everyone, hello my followers. My name is Amazing Boy, or no, my name is Ganzen. I come in Beira in 2015 to study in Institute of Blind here.

0: Nyimbo, nyimbo, nyimbo za kuguma ndimanzi, nyimbo za kupasa panango mpamvu kuli yale ananzeru zukuti inipano ndabikimwa mbyadidi byanga panango ndi busi umaswanga ini ndabikimwa panango ndi chitibasa ya kuba pepire pindu pikuipa ganizani alikuza pano kuza kachengeza mbumba ikale ya kuziwa kutipa pa makaliru wa muntu ngabisoeka nyatwa ngabisoeka kutabuka ndi fiandro adabalo twera titabuke mwenye safunika tiki maso kusogolo
1: ndi mumwene
0: mangwana kuli mangwana mulungu anachita kufuna kwachi
1: anachita pinango
0: ndi pindu vya kufunika kodi ganizano senda kumbuto ya upembere
1: ndi sende
0: sanamat
1: sin sanamat
0: kwe kule basi anachitewe njipi peno wapaswa mpingopi
1: Basi sachiteni kwekule nja inia kumenya viola, kumenya piano. Sambeta mairuma kumenya piano mwemune.
0: Panango, nakunu bera peno nyamatanda?
1: Nakunu bera na nyamatanda kwini.
0: Wa? Greja njibu zini?
1: Greja njibu zini.
0: Ndimo mwenu, sana mata chichipi?
1: Greja evangelika.
0: Upi Assembleia de Deus Internacional, alipo Assembleia de Deus Africana, yako njipi?
1: Yanga ndi Assembleia de Deus.
0: Bo, nife munu mstudi ya radio, pangono na pangono nzizi atu, ulikenda mbuti tawa, ninga mafala panangu anafunewe kutula, panangu panavunzu kute ife neti deichita nghabi pa makani atu, kofuna longa anje nzizi nguno ganizani.
1: Ne inembo nzeru zandi tawambu, maizu yandu angafuna kunditerera, Mapazina anga nsine nali mu YouTube, Facebook, na TikTok. Ula nafuna kundi kontaktara. Anauzari mu Facebook, TikTok, YouTube. O tai na numero anga ya Movitelo 8601-26847.
0: Panangu ando likuvunzika kundi Facebook, anakwanisa kutitahira tingansosa. Apangi ya atomiku kubesere atomiku kiziwa
1: mungandi sosa na kukozani kukutairani nisakoza taira mundu WhatsApp, in Facebook mesmo TikTok munga komentar mesmo YouTube ini nisafinya computador nisafinya telefone Kansi neni pisa chita Andrew, ndisa chita, teni sa chita pindu.
0: Kutia nango kazi kukukoni. Kutia nango, anyama sweni papichi mwana. Ndripano, gitara, ngabi kuziwa, piano, ngabi kukwani, se chingereze, ngabi longa, mbwenye ganizani, alipaso golga. Ndipindu vya kufunika, ndipindu vya kupasa mpamfu kuti Andrew, safunika ambo, akali na manyere zirelu, anewa kuti, china chimwanewe, chiru nga chufuna, unachukwanisa.
1: Ndimu mweni.
0: Ndi mwene ganizani ife tapereka takuta wankulu kakamwe na kubulukira kuda chita iwe panu pa studio ya Radio Mosambike apo ninga mafala akufunga na onjiri mwenyikiru.
2: Radio Mosambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Nijona wabukire sora Mzambiki ta kwanisa kubukira mumbo shpiri njiku inyamasi mchakangano tubuengu ndave kuchatwa makore atuka kwani nishimaji nanga unionshi primatura. Mchakangano wabukire Mzambiki idusu nukwanisa kwisa mumbo, mabuyo, pomu numpango mkwanisa kuchinja unanga magariro menga nao kare. Ndava idusu nukwana wazinji wajaha inini andikani kuchinja ndava deshala saunkota. Yo unukangano, nudikana kujija, nguva jesi, ukwanise kugara no mpango jo kushoni.
1: Sejo mpango jo kushoni jo kwanisa kusia wale jino, ndina dao kuziva na iwewe. Ngeni ito sinudikana kuteremejana, kana kuteremeja kuna majibaba edu, ni machekwiru edu, pamutu undu, ngeni?
0: Zefu akukuremeje njo kushoni apa tunanga ngundave yo yo respeito nchishimo njo kushoni nanga mjaha we sandika ngara nachi ngundava kugara no respeito yo nkonisa kukwira nanga mbuto yo ijwa yo akonisa kuziva yo kuita mundu auna nanga respeito azinja wabune yo we ngundava yo ni mundu mweni mbebako akubwena yo yo kudavira. Hivyo ndi msambo, kishato ndikana kurezi mejana nguva jesi, ati ndikana kushora kunanga mjaha, kunanga mwiviri wake, wakachena, wakashipa, ndi mzungu, itu ati ndikani kusekana, kunanga nishimaji na hapa rasismo, ndu kumbira vesi wakupulikia raja Msambiki njiko nyamasi, mpango jitu kwanisa kusindi, mpango jimoni njokishoni, ndikana kuita mkwanisa kurezi mejana, kunanga mamuzi mwedu. Chishimweni chokishoni wapukiri raji Msambiki, shiara, igreja, ni chishimweni kwanisa kubesa kunanga mujaha, kwanisa kuchincha magariru wake, kunanga mpangu chokushata. Tutu wana wazinji wajaha mzona mwedu, wana wanutuka, kunanga vizinyu, wanutakana, ena anuzivika mzono, zefa msikano huu, zefa anutuka. Ijo ni msambo mweni ukishata. Ito sudikano gara mjaha mweni uguma mzono nanga Sofia. Ni mwana wani? Ijo msikano wakaseja. Ndava, nanga jindosho, ijo nukwanisa kunanga mjaha akwanisa kugara no mpango jokishoni kumtundu kwake. Ndava, shwesi ijo, ijo nukwanisa kubatana ndava yo kurelime jana. Ijo ni chichi mweni jokishoni.
1: Dijonadi, tingareleme jana nukwanisa kubatana. Uia zinyange, uia wakashipa ganda, uia wakapunda, wakatetepa, wakafupika, wakareba. Tese tirivamwe, tese tirivantu, tirihama, tirishama ilipo ndhupo. Mundava jundojo ativiri kutama kureleme jana. Kureleme jana, jwa ushoni.
0: Jona wabukira nisambi, tudikana kureleme jana, nchishi mwe nchishi kushoni.
1: Sejo tu sitakwanisa kubuya jizinji ngundave sokere dule nyamasu wale jinonga titiza padoko ukwanisa kundivunja jijijo shako jukufamba kudini ukujona kudini unukwanisa kupasa
0: jona nini kuseka ngenze kundave jijijo jijijo jwangu kuita mjaha kuita nini Sergio Feliciano mwana wa Kamunyava mwana wa Feliciano Berpo mwana Luisa Sanduki jijijo jwangu kufamba kushoni ndukwanisa kujija ndukwanisa kubuya nuno shangwa jangu jino uzivi jukwanisa kundibesa unavatina disiplina mwene inonesa inodikana kubuya no shangwa rangu kwanisa kundibesa jijijo jwangu kufamba kushoni na yowe zefa jijijo jwangu kufamba kushoni unukwanisa kupasa?
1: Sezi uji jijo jangu jukwanisa kufamba ushoni. Inini ndi ukwanisa kujija kana buku rinonesa nuanika.
0: Matematika. Nishona, zefa yu azukwanisa kutudavira. Dirabi buku ndu matematika o francês?
1: Shia, jatiri kujijaya. Buku rino matematika gure rino eripi kuninesera. Ngukuti ndingava kunyumba jijijo, nino huili la kanyi, ndo bata mabuku wangu, ndo kwanisa kufona jia jata kwanisa kujijiswa na mjijisi. Ndo wana kuti apa apa likuninesera inino kwanisa kubata funi yangu, ndo chaka mpangira jova mweni. Mjijiso jova jijisi vamweni wana kwanisa kukandira video muma YouTube vamweni. Wanukwanisa kukandira mutikitoki, asipi basi kubatafoni, kuenda kuvona jia jatunadainjaa mimi, asipi basi kubatafoni. batafone kwenda kuona vidi jia zinosekesa. Tinadikana kubatafone, tivona ngojape jia jatikaziri kuziva panguwa iya yete jijiswa anu mjijisi. Shunduo jino kwanesa kubesa kuti buku ili yere tame kukunesela.
0: Kuita tepese, nadikana ujijama matematika kwanesa kumenenga, hivyo ndu hivyo mwini.
1: Sezu ndu kuwana kutiwari tinudikana jokuenda kudamura mjira padoko tinuhira josa msami wari vaprekiri tamani na itusu.
2: Como é que é, John? Qual é o primeiro pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa pro problema, John. Achas que a vida vai andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John?

0: daro mprukire kama kuna nguva chatokwana tinokumbira kumbira kuregerehwa nekunonoka kumasoko demakuru muno msafala pamuno inyembani zvino kama zvapera kutojana ngati zvinyi masoko makuru muno msafala pamuno inyembani heyo masoko.
1: So fala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

0: Wamasa sanyika tuyela tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira, ndisakawa kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata.

0: Nyimbo, nyimbo, nyimbo za kuguma ndimanze, nyimbo za kupasa panango mpamvu kuli yale ananzeru zukuti inipano ndapikimwa mbyadidi byanga panango ndi busi umaswanga ini ndapikimwa panango ndi chitibasa ya kuba pepire pindu pya kuipa ganizani alikuza pano kuza kachengeza mbumba ikale yakuziwa kuti pa makhaliro wa munthu ngabisoweka nyatwa ngabisoweka kutabuka ndi fiyandu adabalwa toera titabuke mbwenye safunika tiki maso kusogolo
1: ndi mumweni
0: mangwana kuli mangwana mulungu anachita kufuna kwachi
1: anachita pinango
0: ndi pindu pya kufunika kodi ganizano senda kumbuto yopembere
1: Ndi sende.
0: Sanamati?
1: Sini, sanamati.
0: Kwe kule base na chitewe njipi? Penu wapaswa mpingopi?
1: Base sa chiteni kwe kule nja inia kumenya viola, kumenya piano. Sabeza mairumao kumenya piano.
0: Panango, nakunu bera penu nyamatanda?
1: Nakunu bera na nyamatanda kwini.
0: Wa? Gireja njibu zini?
1: Greja njibuzini.
0: Ndimo mweno, sana mata chichipi.
1: Greja evangelika.
0: Aha, upi Assembleia de Deus Internacional, alipo Assembleia de Deus Africana, yako njipi.
1: Yanga ndi Assembleia de Deus.
0: Aha. Bo, nife munu mstudia radio, pangono na pangono nziziatu, ulikenda mbotitawa, ninga mafala panangu anafunewe kutula, panangu panavunzwe kute ife neti deichita nghabe pa makanyatu, kofuna longa anji nzizi nguno ganizani.
1: Ne inembo nzeru za nditambu, maizu yandu angafuna kunditerera, mapazinanga nsine nali mu YouTube, Facebook, na TikTok, ule nafuna kundi kontaktara. Ana uzari mu Facebook, TikTok,

0: Lero Perufino mulikuonana na anthu ankati maziko a Moçambique muimpugumanika kunterero kwa província Sofala na basenango da pasuemo na utongi ya kukhala mkadamo wa posto administrativo ya Gonda mapata piaka muchiri Gonda kodi kuverana na mbumba kuverana na asaphanda fumo sipinthu pakunesa taifu na cheza na mbumba mizizi ningaino kumalisira
1: basi na chiteni chizunu pa kukhala pabodzi na mbumba milikhala ninga ndini nsogoleri yawo pa chisa cha Gonda Shibabava pakutoma ikhale yakunesa thango khonda kudziwa kuti ninji pinafuneyo dzinza iyi mphyanji pinakomerwa na iwo mphyanji pinaipirwa na iwo funa kupifunza pikandinesa daza pilondezeni kuti ndibva kuli mbodzi awiri atatu palongo chinakomerwa na ife muno ndichi chinaipirwa na ife kuno ndichi mungachita tenepo mwatilondeza kubulukira pene pale ini ndikutoweza pyonsene pinalongewo pinalonga mbumba pwenekuli kuti ife tisapano pachisapato pano nkhabe funa ipi pachisapano ife patisafuna ipi kutoweza pili pinafunewo tenepati chinchino nalonga akulu kuti wankwanisa gosha wankwanisa gosha thango ndikutoweza pili pinafunewo kweneku nsiku za sabudu munthu onsenene asenda kaphembera maigreja mazinji igreja mazioni apostolika asenda kaphembera ife tikafuna chita basa pakutoma sofundisa mbumba nsiku sabudu inakwanisika kuchita basa yolonga sabudu ife tikwenda kaphembera ngabe munthu kugomana munthu pa nyumba tichitinsi kwanja podisera kuchita ndibingo onchipose tisatoweza pepi pinalongewo nsiku sabudu tisalonga kuti ngabe munthu anakwanisa kuti achiti basa ache ule igreja katolika podi igreja zinango zinachita misa kultu nsiku za domingo podi chita mbwenye azinji nsiku za sabudu pae nkhabe mecho podi chita piano nakubwera na kubiri tani anthu akoneko nkhabe tera nsiku za sabudu kuti anakwanisa chita basi ni nsiku ya kupuma ndi nsiku ine ndewo kava mwambo wa mulungu maigreja mazinji kunepa ipontho Gonda ndi mbuti ya kulima nsiku za domingo anango asenda kumaminda kumaminda ale anaphembera maigreja amazioni ta anasenda nsiku za domingo mbwenye ale anaphembera kutanda igreja katolika asatowezambo mwambo nsiku za domingo ni nsiku yakupuma nkwanto anango ni nsiku yakuphata basa mbwenye dziwani kuti anthu akweneko ndi anthu akuverana munthu asaphika bwadwa mbachimereza bwerani zamwakwene lekuli pakobiri thango ndavika mapira mauyanga uyu mapiranga bwerani tizamo kumwe kweni bibida pesi
0: mbana naiphika ndimo
1: anaiphika ndiwo anthu mbumba inembo ndingaphikambo podi kwachimirambo bwerani tizamo pabodzi pene mbwenye mbumba asakhala na nsiku mbapirana kutepa sumanene ngana anampeta chibwerani zamwene pyapezi anango asachitisa kuti ndinakabasa kanga ndipheze nimbo ngamapepa munamwa bwadwa mbwenye kazinji anango asaphika bwada mbapasana mbakonda
0: anachiungano
1: chadidi chakupirana
0: nzizino kuveka kuti pakati pa chivirano china chitemwe musagwesera nambo mwadidi pabusi pene na mkadamo wa distritu na kusapiziwa kuti nzizino mbuya Sergio Arnaldo Gove ndi administrador wa pachibabava asamangambo lendo mnaimwe mbamwenda kacheza na anthu ampisa thango ya basi na pato pakati pa posto
1: tisenda mbuya Gove alikuzesa mapatiro abasa kupitiriza ale adasiiwa na anango adapita na munemune ninga ma administrador anango iye kutimizirambo akutimizira kuti anthu akhale na kuphatapaza mbakhonda kunyindira chokupaswa pezi chokhonda pezi kuti thango adzinji anango akhadzwerera tempo ya makalamidadi ile dajiwe funa mazi kuti pyonse ndinapaswa pezi njira ineyi iwo ali kufunzisa anthu kuti wangisane na kuphata mapaza wangisane naku saka ndima zikuli zikhale ndima zakukula ndima zenezi zakukula zakukwanisa kuti imwe pakati pa imwe munakwanisambo kuthambaruka na kugumana chakudya mfuna mugulise mfuna chitatani mmalo mungakhala na mphamvu yakutimizira pinalimemo Gove pontho alikupanga anthu kuti mangani nyumba zikulu mwambono osiwa kalene na anango maadministradoro adapita na mwenemo Govia alikupitiza na kulanga kuti mangali nyumba zikulu mukwanisi kupita mwene mwadidi mukhalembo mwadidi mukwanisi kugumana ambo chimbuzi mukwanisi kugumana timbuzi mbuto ya kuti munenda ka katira mazi khalane na mbuto kuti mungakwanisa kusuka piombo pinajiranemo mupikemo padzulu piumi na zuwa pyadidi asafunzisa anthu Gove kuti pakati pachisa musafunika kuchita makote mupedzana mungona kuti uyu achepedwa na pinthu pakuchita imwe muna mphambo pedzanani mukhale anthu akubverana Gove alikufunzisa anthu
0: ndalonga thangwa Gove mbuya Rufini na kuti mbuya Serge Gove ndi munthu nangu kuti ndisakumbukira ndizuka chitene desima primera desima segunda akhala kuseka kakamwe nkhabe anyakufunza adapita mmanja mwachi nzizi ukafunzise historia pa xikola sekundari Mafambisi akhale munthu nango wakuseka kakamwe na anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kweko ali kupitirizambo na kuchitambo na mbumba ingati mwa distritu ya Xibabavu pidavene kuti mbuya Gove nda Xibabavu ndakhalambo munthu wakukomerwa na kudziwa kuti anaphata basa na imwe
1: ini ningalonga udidi wonsene unachita Gove anango anonga kuti wa Rufini kunyanguta nsapato ya nkadamu anango kuti kunyanguta nsapato